0: tagapahin, anong tunay na sabahatin, lakhana, lakapadama.
1: Lakhana, pero nowhere home.
2: Velama hava subahay, subasandiyawak.